0: du cede ci ray at ray ñet yi jigen lu ci cede mom kesse kefe dede yoyu jigen lu ci cede na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atani mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy cede yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamulen len ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno cede kuy piimi mëno cede dede kuy taxaw di sangu way mëno cede kep ko xamne sa boy sangu way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dekké mëno cede ñaara gom de kuñ xamne mas nga jëli fi jaamuro mu do cede ku am ak ndaw mu do cede ku ñi nga am nga doom jo xamne ji do te ko yaay mu do cede ku ñaan sangara mu do cede ku do jëli jëli juroom mu do cede ku do wër wër ko mu do cede
1: salaamu aleyk
0: ñi ñepp mu ñu cede de mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatil mu fatiliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatiliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla djublu way ñom ñaar ñepp ñu fatte liko leg leg dana am way leg leg du am ndax kenn naka man na nax say ndax jigen ñaar bo doon seede tay fi ñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay seede ñu war la ray mu nab la muccu nga waaw loolu sawé won Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene mourid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqwa ci kanam mune firawna ki kenn du ko ray firawna nako ray dindu munoko a boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu gax ji di jural ay dom wa musuma gis bur bu dex ji jural dom yow rek la ko gisee munoko a do morom gay do sel morom param yeen baxu lay lay mo ta tabarakalla sedede yalla mune wala ya'ba bum bañ ashuada sede kadi iza ma sa bo xabe duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bum bañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la woy ci kay sede solo saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mu bañ ashwada sede kabi iza ma du'u sa buñ len woy ci sede bu la ñaar woy ci tassay kay sede da ngay solo dal ñew jema defar jema defar wa ablay lu ki def mu waxa waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yetumit xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasé nangam nangam dali kax dali ré jéma defar sa kenn lay katé mu nam defaru bo jémi jëm defar won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fañuy tassé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu fulan nabuna anta tubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu ndaw mulen na ko mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yow wax yalla sa ji gëna jafé bir khabru amul sa buñu taxawé yow wax yalla ci la sa ji gëna jafé safara na amul benn moné bu jëmé wax yalla amul benn moné bu ñëwé xiyam yow xiyam da am moné bopam spécial moy sawab tawab tiyaba la tuddu mune yamal khiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wetch ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wetch ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur de lepp mune da koy wetch ko fek ko fele bala dem waye jeki ba dem leen nga dem gaay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse bédul bax leen nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bédul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fa aw aw aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu na ko ci tuf dal ko ci son don ju wowo du ngeen am ben relation adresse bax wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka bax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse bax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse bax ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neul mom lo fere rek mom bo ñu fekk amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran na dari lu bor bi reere reere bind len lu mu tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len de ma te am jam pousou ma abone te delou ma ko won ba de ba gen mo rabe legui dal jurum ñaar fu ciat ci len ama goma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou lu mu jaar ci bitik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million
1: C'est
0: Ben Keman. Kon wala tasamu bulen nagu an taktubu hukmin binuko. Saghiratan muy bor bu ndaw aw kabira wala bor bu mak ila ajlihi bata apam mu fay. Bu fay jela aw kayitam xoti ko ne xoti ko ne dem. Zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwamu mo gëna juk li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga kero sax ñu na togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé alla tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yi amé sik sak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede godi xajima jaxate kala day atté mel way mu lepp yifi jamur fukki jooni waaj ñew mim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon naa ko ca Dakar ga tool bay moor mu ne ku ko fekke ki lebalon bor bi nag kenn fekki wu ko waa ji ko lebal ne libu ko daa di mim ah may xaalis daa ne waa ji Dakar ga fan la nekk mu ne ko tool bay moor mu ne ko demal kon ca Dakar ga nga dagg cay xob tëndil ma dana waji togal fi xar waji tok bay xali fatte ko di atti ne ci atte ba ne ci atte ba ne ci atte ba bu mi yag mu ne gess waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de ni ga ya da yawlan mun jaru yaw bayil mafay jaru yaw kay bayil mafay tan nañu baba kat baye xal ci xalu ko la xalu bi mi ati ati yi barkal waye ku musla mun illa an takuna ludul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mune lol mom ngeen ko bind dem du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté légui jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la woon hayakumullah jaayante bi wéccho la woon waye jaayante tay bi tuba bi def ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sottil pël bi mu natt kopp booba soow sottil la yàlla mu ne li jër bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàpp weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jëli sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cay gis ndax booba da ngay am ceeb ca kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi mooy isa kaalu ala nnaasi yastawfun wa isa kaaluuhum aw wasanuhum yuxsiruun da nga daan ñëw waa ji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mësaan indi pepp pepp ak pepp bu ëppalee riba la moo tax jaaykat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëfi bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee sa yëfi yow pour jox seen bopp léegi seen baaram la ñuy dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne loolu kas mbéw xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaahum moo tax économie gu l'islaam moom rek a set te sell ci des yëpp ñu njaaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da nga ñëw ne am nga almet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróomu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jël naa almet xam nga noo looloy tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu loru kaatibun bindkat wala shahid seede katit bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy buy def waa ji dekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngi yóbbu ko pikin fu ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day loru aji seede yi bu fekkee moom dana fiy seede abatay loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu walaamiluuna alayha wutal leen leen soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bëri la rosi nga dem tabarakallah wa in tafaaluu bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee lor leen di leen seedaloo te di ngeen leen fay fa innahu def googu fusuuxum bikum ak caay caay la ci yiin te bëgguma ko waaw di bind la waa ji rek muy bind rek comme ni mu xewee léegi di conférence yo gay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé lay wu sa ci dé wala yudar waxu islam xam nga day waru bo fay da gulut tay ñu dé waaw
1: cetetet
0: wataqullah ragalil yalla ragalil yalla bu ngeen ragal le yalla wa ya'limukumullah yalla jangal len
1: lay deesat
0: ay bi wataqullah wa ya'limukumullah dalay jangal le xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukumullah ak fili ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy khadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dulum jang Musa nak xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nañ ñew ci ali nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce umar ibn khattab def ni alhamdulillah rabbi musaba yi khaqtaay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoonte bi agna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy aya ji neena day tagge yoonte bi sar bi mune tagge mune awa ñu la isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mune li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mune lu mat lu ne tambale wañiko ci nok he li ta nga rawñu yow yaay fure xet wi ci rawñ ko ko tuddé yow yaay fure xet wi motax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma xexe ba mokal bindal ma kiss man duma mokal mune ko dagay moy yalla moy mune ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilm la fal ilm la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gala defal wattaqullah wa yu'allimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci bëgg la nek way in kuntum bunyan neke ala safarin chiko umtuki walam tajidu ti amulin katiban kontabil buwara bini barbi nilab mune farihan tayle maqbouda bunyi jili ci wajilab tayle tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs ngane waji lebal ma 1000 mune a koy bindu ngane kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer légui nak buy def lu ci tay def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci suus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ak bu jël dafa wër nak yalla mu la fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñëw ko bu mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko do dagnu fa in amin buulu bitink ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko ah fal yuaddi na dello na joxe allazi la nga xamne qutmina dinkon nako nako dello amanata ho dinkane wal yattaqillaha na ragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la dink bu fekke da la denk ci seta boko delo pies delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pies ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé na sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko cëngé né ko bi la bu mu ci bindul turum sax na gis tur wa non la yëndu defon ba muy gaday né ali kay ndim ka lu lay bindina ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé ka sor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa day mu ne ko baye mu ñak sama day baye nako pour mom gëñu wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa day duma ko denk mu ne ko mu ñak sama day duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ku nekk yi dañ jël sa borom sa bopp tabarak allah wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nabu sede fa innahu mom yiko nabu athimun qalbuhu xolam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko su lay naan daf naa nab aggalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dal nako Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci nako nugu ma ci kenn yu dem nako nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko deug rek ma tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne koy mu ko jégué mom kay bo koy may ko way bu ko dig da nga li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagam tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suf lepp wa in tubdu sinen feyale ma fi anfusikum li ci seni khala aw tukhfu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bi Allah yalla gëna ci rek la sa bi ñu alko ne yi mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bi Allah yalla dina leen ci rek la sabe ne a ñoom ñepp deesan ñu febar kay la nañ ñi sour ñi ñoo mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñ jall doon rek la fuñ jëm le li nga xalaat kaal bo xamni ci biir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jëlé dede leg leg mu tax sabe dal di febar neesan yalla wacce amana rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wayaazibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol neesan muna sabe dal ñew ci yonti bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu والجهاد والحج وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ينت بي صابي نكو نون دي يالا دانيو سانت لي ني مان جولي وار جهاد عذاب دي دي مان نكو من واو من واي تاي دي دي واخنا لي ني مانو تاي واخنا لي مانو دي ينت بي نان أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دين بقى وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت وعي موين قولوا سمعنا وعطانا لكن وقت دقنا تتقنا من هذا الوقت يالا لدي وقت آي جي بني وقت سمعنا وعطانا يالا لدي وقت آمن رسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون لما لن سانت گم گن کو لو تا خاي جي وات يونت بي نانا بوكو جانگي گودي رك جيرغل نغا جانگال لين اسو گودي نغي امان رسول بام جيا يونت بي نانا دوينا سوك سوك سوك ليموغا تبارك الله ليموغا سب بوب ليموغا سي نيب ليموغا كرگ موم امان رسول وا تي اي ييغا خامني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbihi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi kam yunantam bi ñom neenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yunantam bi wa qalu neenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nan ko degg la yunantam bi di la tin dari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahabay ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yal ñu tek nafsan ben makan illa wus'aha ludul lo xamne li lum akal la

ya ayyuhallazina amanu yinjgam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasabtum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len djublu al khabisa laban minhu ci mom djel ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko djel bu len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko djel la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko djel lolou ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dede manako sa mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede manako loya mu gene kee manako merci yow nga seeti menen aliyu way mi du ko jël mu ne man ko tuddu aliyu lu wax seen xam xam te neena ya tuddu aliyu ya jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñetti marsu kay la koy de nit ñi di jënd ay paquet kay di may ci kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy retan def manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da koy yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi na ko sarax lu la seytane wax waaw joxe len ci jakka ji mu ne jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no faj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mu den digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal bañ xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dee sabar lu lay wax ba tax ku joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw seydane ko waaw kay legi sero amato ci tous joxal nak jakka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndesan ku bax ben way ñew di abasi am mbam ne ko serigne bi amal mam mbam mu ne waji demal jox ko mbam mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dal na serigne bi mbam yi day melni ko fi mu ne ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mu ne he ak da jom ngonk ma ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo sox waye yalla mo yaatule

naka jox nañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'an jox nañ la al qur'an al azim ju magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay al qur'an muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari ba ila ma jeme ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xeer minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gëssit nit am ko na xol banex bo be ñeeku ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow yema la jox al qur'an jang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy fas de sa ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbooti ak limu lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seen nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhi bul maraki kuñ jox alquran jox la sab'al masani wurutu am lu lay nakari ba ngay mer wuris la gëddati nga yëk ko wuris la becc ngal nga yëk ko bul amati meru kay wala tahzan alayhi waqfid jinahaka sufailal nak sagwal soufelal sak wet lil mu'minin ci ni gem yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen wax fi janahaka lil mu'minin yalla deug ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu al kuffar ruhamaa baynahu muné kon kep ku ñew ne mu'min la na nga soufel janahaka sa mag nak fi yalla ng ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dewe da koy laq ca laaf ma bu degge ceeli laq ko ca laaf ma bu degge maf laq ko ca laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laaf mu ñew dugg ci biir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel sa laaf dina tax do reey waye soufel sa laaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko loolu lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp degg ko inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxani alayhi salatu wasalam di demir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif
lolé limi tekki moy man dong sa bok gisi ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al muflihun.

mune yonte bi xamne alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi ci yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tant ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci dox lo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñeen ñi ne la amanu wax lolu ñeen ñi wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyad bihi aljibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wendo jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci al-quran al-ard suuf ci bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata suuf ci da ngay suuf sepp day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-quran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-quran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir dox lo dogi alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi ndax ñet yi yep bu ci amun du djit dom adama bu dagi don dox da nga gis batay kuy werante keur gi sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dag la won souci bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yu don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub neew ci bisba waye nak kumpa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bo moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boy la kiyam tan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte maa nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom yépp waaw yàlla neen afalam yey as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gëm yalla war nañu nagu ci lolu mu wër leen ne bu neexon yalla ku

0: kon yalla neena wa inna rabbaka tan nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la lin nas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon kharana ta'ala bayna sa'ati al-hilmi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi liyabqa al-'abd bayna ar-raghbati war-rahba war-raja'i wal-khawf ay gis ni mi jexé boko déggé rek wa inna rabbaka la zumaqtir an-nas 'ala zulmihim ngane kon da yalla dañu ñu bal mune wa inna rabbaka la shadidul iqab ngane kon fuñu jëm loolu la yalla bëgg man day kuma togn na bal ngane ko ni alhamdullah mune maaka mune duma ngane a moy da ngay nek digënté yaakar ak ragal digënté xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defé ne buñ ñewon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ ñewon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppé nak mëna yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam légui kay mbiri bo muytul mëna yaq say point sawara la na rejimit mëna yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoonent bi ayatun mandal gamay woné na yalla ko yoni min rabbi ni tukke ci borom
1: allazeena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañu ne yek seen baaw ni yaakar dañu deg yalla ñoon ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israil yen doomi yaqul uskuru fatilku lan ni'mati sama khewal allati sama khewal gi nga xamne an'amtu alaykum khewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israil faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakale waaw ilen yalla defal bu tollu xana war nañu mëna am ni faagal leen dana fulu waaw la an war sa da doon saxé ci tit faddaltukum al alim wa taqura gal leen yeen banu israil yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atul intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jël minha ci ben bakkan adulun ñuk joxe ñep mukk wala umi sorono te kenn du len dimbele bo bes jar na ragal lol bes bo ñew da ne oustad ni cheikh na yele len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajisi nafsun an nafsi shay'a nga mako la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye ka ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisee fermé la ñu duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd bii fii rek yàlla ñaal defal jàmm.

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mune kuntum nekkon ngene wala nek ngene waye dal fi'l bimu defandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tuna bihim fi salatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet yi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su lu te ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu rafet ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen de da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartine moy yen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru nabil ma'ruf de ngeen di diglé ñiak ben sart ngok de ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngir nga nek khayr umma dafa am ñiak sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billahi gëm yalla ñatti la nañu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarahu an yakuna min hadhihi al-umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci Mukhtasar ibn Kathir ca djukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben Umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi shartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gën te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitab ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap la yadurrukum duñu leen lor nak mënu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax la yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum musu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yiwallukum aladbar dañu len won ginaaw daw su dara bes ko ngi lu ngeen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ len di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du len dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoku yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fal buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarakhte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox ta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kullu gu joge ci nit ni moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci zilla kon buñu joge ci zilla tu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo lañ ko def te moy nit ñi ño ñew fek ahlul kitab ñu wul wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal waba ñu ñi dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضربت عليهم مصدقينهم المسكنة أكنيك يتعمل نيك لال الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جور لين والغنك بأن ذلك لورا نتيجة لين بأنهم من يوم كانوا يكفرون دنيون نيكون دي ودي بآيات الله تآية يالي لو يالا ننمي لنردنون ويقتلون تدنيو دان رأي الأنبياء ينتيه بغير حق تلول بندق yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël
1: yëm ci bëteex bu ñu tek ci taal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaaliss mba ñi xelli nikel wala arm ñong tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni bëteex yagli day wañax day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jege mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali alhamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer wala je docteur yi lek gu tang li man def ci bir fi ci aduna buñu lako waxe tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu tal musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko barkal ñu bax ñepp jëpp yalla daal di joxe ndigal malaaka ni khusuhu japp leen ko waaw mu wax ay malaaka yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari té men malaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn du fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu men malaka sallaw jibril day yalla ñu jall musul bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu japp len ko malaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang kraas dañ lay wax prisco nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jeme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim malaaka ñoom ñoo gëna dégg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu dukhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bab bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allah akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fab ndox mu tang jir diko tour ci bab bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku tekat suma lay muti fiha wala yahya alakhira ken du de ne kon su metti bo guen aduna dang koy fatte waye fofu ken du fatu ku fatu fi so dem fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nante la musul wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won anta al-aziz yaw yaay ki tedd al-karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaane won yallaay sa morom yuqalu lahu ala sabil al-istihza wal ihana suq hadha al-azab fa innaka anta al-mu'azzaz al-mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yunus bi dajjo ak abu jahl daam ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahlin dadi tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahlin wax lu yonent bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax kera bu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu alkarim abu jahli mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadi da abi lahab wa tabba ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal qan ay juroom fuk yalla neena innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu don mag ñi ko fiir lañ nan mbolem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbolem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla tere le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbolem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour di fi wax aw mel di fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay xewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah di yere yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dundu de ko ci amone ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mën rawati na nga am ben yere ñu dencalé la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf juroom ñaari nawet neena bo joggé bo muy tul yaakaaru ni da nga jogg ak yere waaw da na ko soñné tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi li yasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbëreey lex yëreey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbëreey lex yëreey lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal al akhirah nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waw al jann dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci bare man na am nga jël ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jëlé fébar duñ ci jëlé feur duñ ci jëlé dara tabarakallah yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu deme dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli fakatin aminin surtu duhan ay jurom fuk ak jurom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawta de illa al mawta al ula ludul de gu ñëk galen fi indi al janna lolu bokku na ci li tax mu neex ken du fa nek di de di tuxu aduna da nga fi am sa kër marfet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow legi nga tuxu dem al akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa kër gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambale na xarit lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñ talé li uppé nga ni ah man kat daf may fébar ama al akhirah nak so duggé al janna mom la yazuquna fiha al maut illa al maut al ula wa waqahum mufagallan azab al jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñu mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngor dug njambar zalika dug aljana nak huwal fawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala ëppul li lola lepp dal agul ci al fawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru nanañu beydu am cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru mune bu fi kenn wax new fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mene jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ñu waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytuhu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiq na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mu ne fa inna ma yassarnahu bi lisanika dan ko yombal rek te ko ci salami lutax la'allahum qayn ni koy deug yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dañ ko woyé fal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jiblu tabaaraku ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamni ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara bes ila an yarisa allah al-ard wa man 'alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng deng yek yunimel ak ni alquran leerek ni mu tektalek ni mu wéré sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba jeug fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fétélé ko banu israël sari waxtane ci mushriko quraysh ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faatu rek mu daldi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñoo ngi ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya sukk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya gi nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina way luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak jurom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jathiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne alquran ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yonni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko kon sar bi dal touti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane al qur'an ak fa al qur'an joge te moy allahu al aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce al qur'an mu nek yeurma ne gir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci al akhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si ak bindigi yalla bindi mbindef yak mbollem li di ay mbindef ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki deme dik sa morom dik ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu wonane yalla kenn la yoyep shawahidun natiqa bi azmatillahi wa jalalihi ak itam day woné magga yalla ak ben gi mu nek ben sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na seuk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamné mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajaliko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla ñal may ñu dégg ko mom sar bi ba mu jéx bismillahir rahmanir rahim yalla nam ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki ak ñett da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do adamu yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jël alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay tanzilul kitabi min allahi alaziz alhakim in fi as-samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandar go yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daragok bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fini

0: nité duma bokali bi rabbi sama borom ahada ken dang koy war na wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi khulta nga wax bila may mi waré da nga war na né ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nudul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadis ba day wax né ku gis lo xamné li dala yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci leneen baat bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am ni mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yé leg leg nga ci cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbadmi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yebul loko lool nak da nga waron di nga tey sa xaliss mu nek ay meyo ngane ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo id yere yu rafet da nga war dina xolal yere mu japp la rafet nga la ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullu ci mbadum gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sabab mo tax li uppu ba ñu jigen yi fi nek amutuñ ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wo juu ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek da di xol seen bop da di kontan lol tek seen loxo sétu bi da tek seen loxo ci gemu ñi da di genn ci mbadum bi nga genn ci mbadum bi da di lamb mo tax xali jigen yi am nañu am fanuyere at ak juroom amuguñ jëkër te yeguñu ko dañu gemu ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako am na ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci mo xol ma sha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bo ma gisé ana man aqall minka mala mu gulla new alay wa walada gulla new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa afa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wir gi yaram mo gën alal tay bo demon hopital tay da nga fa fek ko xamni ki su ko docteur bi non li nga am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu na la ban waxo moko yagal ndax yépp ci ñun di febaré fa seen xaal def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wir gi yaram mo gën alal ma tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na fi xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamm na xar na xari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek ak pakkan salaqan barata mu ne waji su ne xol yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ak pak ba mu nek ak teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi xawan mis su ne xon yalla sa dex gi ngacc kan ngeena dex bu ne xey yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati adutu man tala dallahu diko dadda babal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amo pexam gas dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa lepp nek ci kaw suuf yalla dina ko marsel waji dal koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan dem yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dara tax nak nak xarit yo ñaare ki am alal du mu ko wax deug bo amé xarit da am alal boko waxe deug rek ñaari xarit da tax mo tax ñaari ko am alal do am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak deug dañu toor yow rek lo wax rek ñu est ce wala ndax ku ne day defé ni bo waxé leneen rek do am dépense tay tay it leg leg bo alal dañ koy def ku la wax deug rek nga xam ko li nga am ku la wax deug nga xam ko sa kanam ku la wax deug nga xam ko dara bi ñeen seen yoy motax Harun Rashid dafa am ben bis mu wo ben talibam nako dama beug kuma war mi weur serigne ci mi diko war kum dem rek mune ko kum dem mune mune amirul mu'minina mune Harun Rashid mune waw nga ne ko munu mo na xaar ci keur ga woma bama ñew Harun Rashid ni bi serigne du war ko waro ndax serigne bo xamne nangu na ma fekk ci pour mom mako gën ken dal la dem bama accé ne ko kan la mune mune amirul mu'minina waji ne ko kan nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi dañ la ko tuddé Harun Rashid commencé la mune ko dama bëgg dama ñew pour nga war ma mune ko taxawal ci buntu bi bama aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma tax bam ko tambalé war Harun Rashid tambalé joy talib bi and ak Harun Rashid daat ne warat kat bi serigne bi wajil sa tank bésentation bi parce que yaangi ray amirul mu'minin mune ko yeen ñi yeen alal borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu deg warate ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war la ci sa kaw dutu ko defati mo tax ko am alal rek tambalé kula war nga mer ko kula wax deug nga mer ko légui ni ngay def moy ne sogg rek gaay na la waaw bum kay yow yaa man diw yaa man tanté légui li nga daal di bokk ndara su jox leen ne leen bu suba ñu daal di wañeku daal dem waye loolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa ghawlan falan tastati alahu talaba ci fam yoy ba ñu yeso seen xulo ba wa ushita bi thamarihi yalla daal di pek daal di wër la nga xamne moy meñ nit na cal la mer la ñew lak tool ba masale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbat ay loxom ndax li nga xam ne moom la ñàkk وهي حاوية وينك غرب يانغ ليس دانو على عروشها تلان خمن موي نك بيغا خمن تي لا نك سيني بوروم تبارك وتعالى ميغي ني نتي ليكون بوروم علال جي بي مو توني سيني بوروم تبارك وتعالى تي تولم بي نيغا خمن في لا يالا تبارك وتعالى مودي اك موم يالا نينا وحيت بثمره ني دادي علاك مبايما fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaaru ni dana jeex ويقول ما غي وخنان يا ليتني اكنيخون لم اشرك بربي احد يا ليتني اكنيخون لم اشرك ما باني بوكالي بربي سما بروم احد كين واي واي سما يغون دوما باكو تي كانم يالا واي واي سما يغون دوما باكو تي كانم سما واجي سما يغون دوما كو وخني مالا اوب علال ديكو تيترو نديك يو اوب مكو علال ماغي نيي ماك موم تاي سما يغون دوما كو وخني مالا اوب اي دوم suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni alakhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada akan yakhum dama bokale wa yaqulu ma nga ci nekkal diko wax ni san fum tol rek lolou lay wax ndax am lu ko nakari waye fekk na tol ba mom yakuna rek bi du tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek bi du tax yalla yebalat ci malaka ñukoy defal ay tiwo rek bi tax yalla yebalat ni malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug de ko may nopp ni nga xamni bu ñëwé li lay wax nak mom yenen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di class ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg ma tax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba jax ga du ñuy walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutoon ay mbooloo yu koy jàppale lu tax ndax mbooloo yi daan toog ci moom la leen fa daan taxa toog mooy xaalis ba
1: lan fa dañ taxato moy añ bu neex ba lan fa dañ taxato moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amatu ñu xeti fenen dama dañuy bari ñi nga xamne fi ni jikkoy weñ lañu ñor fu toy ñi dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woo muku muku muku fu toy rek lañu weñ di dal dama dañuy am nak ño xamne ñi yalla wax ñu warul borom alal ji nañ bay xel ci lolu borom alal ji dañ ci bay xel walam takul lu fi'atu yansuruna gisul tan ci gaaya lolu dal na kharuna lolu dal na kharuna ñeñ wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah ban yalla defu ñi kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takul lahu amatun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagne amul ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikko sun borom tabaraka taala hunalika fofale al walayatu lakiftif gatambele lillahi nyal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok falatambele al walayatu kiliftif ga manam fa do adam latte ci ngeum nit ñi latte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambele dimbele waji fofe lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifa def yalla kilifa khairun thawaban mo gën ci tiyaba wa khairun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na nekk bobu ñu jang ci lu bare bare bare modi pass pass ci mënu ko jënd pass pass ci amu ñëgal pass pass bu ko nit xasse am alal dootu ko tax deng dengi dara jay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nekk lol yalla day fay nit ki def ko mu neeku waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha za'i sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yépp yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yi wan ci ñi gëm ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gëm na ne li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ne li ci aduna aduna ko mom ci ñaar ni borom tol bi gëmuton ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayat dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masal al hayat dunya misalum adun jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum adun jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalum adun lan moy misalum adun misalum aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mujudi asmaa bi taw bi wacce na dal tambali am faxtalata bi mu dal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dal di nat all di bari ñax tabarkal la ñu dem ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa as yep dal di am ci all bi tabarkal la boko rombe mu nat lol rafet waya fa asbaha ben bis rek mu xey hashiman nek am ñax am mbok tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi sen muy wax dafa tawlu ci ganjax guy doora sax moy tax aduna guy jog dan brik boko yonne day daw lu muy yam dana ko jek tek ci bob bi soko decce mu dekk la boko rañane mo rañan la boko sonne mo sonne la waye bir bu gatt lay am mom jëm bobu bo xamne bi ci juroom fu ci ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñu ko soxla dañ ko daan soxla ci lal ba mu tambali leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal leen ma ci dox wala seen ataya ji da fo bu ñu ndee yapu duuf mu ne ah legi suma ci ma ci lu upp duma nelaw guddi bo taje ci bu jeen mu na daxal di def sax nga gis mom aduna ko juko fimdal legge yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank bu ko seti la ko jank bax moy tabutal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga def ne sax ni ko aduna baye motax japp aduna baxu da ngay baye aduna bala la baye ni ko ma Musa ka di waxe aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé dana la baye soko baye dana la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye def ci ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tardi tabakhalla fa asba hashiman tazruhu ar-riya wa kana Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in kibir munek nuna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al malu ala lum bari bari wal banun ak domi luñu am am dole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba ngun ci far al malu ala ma waxal len ko wal banun ak domi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roñu ne déna andi wat benen dalu bi déna té judduna yoy nek sujet verbe bobu waye déna yoy nek sujet verbe bobu déna ñu daldi andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu fatu rek li lay xamal ni momo fonda moy turu wi la abalon mor ndaw su turu wu dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakki rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala al ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti carte gris fan wéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sax mu ko jëndi ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té bala la aduna sox nga fekk ku sukurat lalam brafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci biir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndey sax lal ak basan lal ko ci suuf daan né basan gi mo ëpp yermane wallahi ëpp di yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mënu wel ko ba sa bokk ni jom jomaral su ñu di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewaat nga xamni li nga amul lepp yaa ngi koy bayyi ginaaw waye dama dem ni tabarakallah ay jor nañ ko degg lool waye melni kaña di bi xam ni dajala rek dajala rek guddé beut ci do mëna lek lek yi nit ñi dañ buñ ko gënë won misir do ko ñun ñep rek affaire na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonte bi alayhi salatu wasalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ko defal lañ joxe waye di dama dem ni defal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku defal na joxe waye defal denc motax yeuf fi doxut waye al malu ala ji wal banu ad domi domi itaru aduna la ndax dama dama du judd indi wala ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom domi ci aduna jaaral la len ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xara mok domam rek da nga la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayiwul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayat ad-dunya yalla mané wal baqiyat as-salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo yagal def lu du yaq yo yagal lan moy def lu yaq al baqiyat as-salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as-salihat bu jule beusal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet allahu akbar fan yaron ak ñet ni 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yalla ñene li fi nek nu way bari bari ala li gën ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bari man day sokk ben walbi dafa neew sama loxe dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jamm yi ko xamni ki def na ñew dima dimbali ci sokk be walbi yeen ci jaay fulaf lan da likuy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok
0: newu ko dina la dimbali ci jamm newu ko muñal newu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg te def da ngay wax subhanallah fan yor yon ak ñet alhamdulillah fan yor ak ñet allah akbar fan yor yon ak ñent te nga tedd de nga da dem ñibi mom li ndon wuss yonent bi moko ko ne li la la ci defal daf ko andi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoy di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla moko wax ndax étage yoy boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem alakhira ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yama xiyam ëlle wa yawma nusayiru jibal tay kër bu ñu doxal dañi yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayiru ay kër bu ñu doxal al jibal dañi wa tara al ard nga gis suuf ci barizatan muy lu maase barizatan suuf ci maase xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek banki yi lepp tabarkal la yalla ñu dina am ben gis bo fi ñëwé da nga gis ar suuf ci barizatan mo tax ban dañ melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañuy misal ay 4 plan yu mag ñu ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nek djéjoy ngi fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajalé yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp reey ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yamul xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ciy def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndagam yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkki mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu xum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñu démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokene ci walisi dal dugul ci bir khabri mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari meter te mbokk yi kuñu fi joxon perkal jurom ñaari meter nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi qataay bi nga nak mom ci bir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yaram nan ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu wal ci ñun ci su daqatu wal ci ñun mak mom ñoy bokk nu ñuy sulé ki fi dakk def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu de dox
2: yakuluhu lek len ko hani an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may bu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lolou dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nek bu ci ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bepp sey bo xamne dafa lalu ci ko riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no meuna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guerr ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guerr la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëer xëccet bu ko yébalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xamné duñ ko gis mu dëll ci wat ci jëri bi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinni soow bi nga jinni soow bi nga jinni cere mu dem ba marsa la marsa bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla wax ni bu len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ca waddu de len ca xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wax injek ku yor alalu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax injek de ko wax ni sa pap bayiwon na fi 3 millions gëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah du sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci gëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wax injek teen nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len test guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc la alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënk la ak jirim jël alalam jox la ko kep ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu am mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jemu wut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek ghani wa man kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takuf sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgeena joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sous modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakalla yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani walaqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mo am ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku gor li la wara am ku jigen li la wara am wa isa hadara su fekke ulul al-qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da faatu ñuy bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al-qisma te moy seddelé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len ni kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ñoo ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su paré it ca gennu walla ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla leena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da lay sedele say dom sen mirage yow ginaaw nak xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal bay jambur so fi sanke alali domi jambur dinañu sank sa alali dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa rob bo demé ci dëcc lek ci ciép na la woor ne gaay dana am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciep boy lek ciep bi jambar bu yo nga tewlit ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambar bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañu fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga wax ta wax ju jup so ñewé lajal ki faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga seet ñi am ay ciir ak ñi ñu xagn ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xagn nga xagn leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna wa qul innal lazina akalu moy kon daño lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek am walal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyoko mayuñu lako donnoko soko lekke yang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def inna ma ya'kuluna liñuy lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu musal dañu dugg sawara sa'ir سيدخلون نارا هائلة مستعرة وهي نار سعير فوف لا نيو دغ نيغا خا نني داني ليك ال جيرمي راواتينا سي علالو نون سوكو ديفيكون سما بروم تبارك وتعالى دادي اوبينا آية بي فاسيني دغ سي والو ميراث لو جافي لا يالا وولو سي كين ليپ لو جيم سي علال yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer digeen ju dee nu ñu koy miraasé mu tëral ko ci tëralin wu leer nañ wàcce ko ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miraasé noona. Waaye niwu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli julli leen. Yàlla nee na yusikumullahu, yàlla ngi leen di dénk fi awlaadikum, ci seeni doom. Yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal. Ya'murukumullahu, yàlla mi ngi leen di digal fi awlaadikum, ci seeni doom. Moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi. Xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi, ndax ni muy miraas ci ñoom la tàmbalee. Yàlla dénk na leen fii awlaadikum, ci seeni doom. Doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam. Baatu walat ci miraas day dugal góor di dugal jigéen. Lu mu leen dénk li zakari, ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayay ni cërub ñaari jigéen. Loolu yàlla tëral. Yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci miraas, fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee. Lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd. Seen papa bàyyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan. Ñu fabaat 2500 fulee yokkal la nga am 7500 mu am 7500 yàlla ne doxal ñu dem. Ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko, yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem. Benn bis ñëpp daal lay jàmm, fekk la hôpital takk say tànk takk say loxo sànni say bën-bën laxas la sagar wu weex. Dem ba ca armé leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko mi ngi nii ëndil nañ la ko tey daal lay suul ni wërin dem ñu bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom. Sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lu tax nga coowoon ba am ñu dagalaat la ca 2500. Ma ne mbokk yi te yow ma xiyam am fa français faa ak a jafe waxuma laa nga fay am 2500. Kon ni yàlla tëralee nuunoo yoon. Te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat su ngeen bokkee ndeeg bàyyi ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ak kóom ak peñe ak seetu. Moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk. Soo jaaxle sa kër càm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. Waaw kon kay xaalis bi ñu ko jox moom yow yaa koy mamat yow jigéen. Te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis mayaat la. Kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam na ni jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba. Kooku moom ñëpp ci bokku marché. Tabarakallah. Moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi Alhassan Albasri di atte wala boog benn attekat mu daan ne waa ji di ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp. Mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne ko kaay yow mi yaa ko rey. Mu ne nag reyu ko mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu neex. Ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. Jigéen noonu la mel. Loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci miraas benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. Fañ ku na nisaa an bu ñu nekkee aw jigéen faw xas na tey ni ëpp ñaar. Léegi aw jigéen dong nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay. Faw xas na tey ni ëpp na ñaar. Nu ñu def mu ne fa la hun na ñoo moom ñoom ñaar fulu faa maa taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi. Mooy bu seen papa bàyyee 15000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar su boobaa 10000 la ñuy jël ñoom. Ku ne jël 5000 bu fekkee ëpp nañu ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye 10000 lañ moom 5000 ba fa des fa lay des. Gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu tam lim fi tëral. Soo ko dee seetlu amuñu cër ñoom xale yu góor ya góor ñaar jigéen benn dañ ko séddoo na nga xam ne noonu la tëdde insha allah. Wa in kaana waxida su fekkee benn jigéen la papaam moom rek la bàyyi muy góor ah muy jigéen yenn bàlma falaha moo moom ak nisfu genn wàllu alalu papaam. Xale bi jigéen bi papaam moom rek la fi bàyyi faatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañuy xaj juroom benn cër ñu jël ku nek benn cër wala bok ñu xaj ko juroom benn cër ku ne jaw ku ne jël benn cër muy sixième ñaar sixième ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième sa yaay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi delusé ci aljumu jil ñew dañ ko jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen ne uddu won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne denkaane na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamne mo wess ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigeen ni Sa'd ibn Rabi' te Sa'd ibn Rabi' mom di sama jëkër ñu ko rayon ca qaswat Uhud mu nekkon shahid legi nak bi mu xamé ni ray nañ ko ci Uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigeen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigeen ji wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muneko yaqdi llahu fi zalik yal dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ca sallallahu alaihi wasallam neko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox de tieru alalu sen bay sen yaay nang ko jox sumun muy 8eem li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitti wo bus tabarak wa taala yitti wo mbirum jirim ñi xeyn na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabaraku taala leeral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leeral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mu ne بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا ننا يوصيكم ميغي لن دي ديغال الله يالا في اولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم bu fekke way jur da faatu bay ay dom yu goor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari goor day am mislu hawil unsayin cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi goor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju goor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le goor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fa qasnatayn te upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ceri li sen bay bay manam buñu xajé alal di ñetti ceer ñu doon aw jigenu kessé su boba ñaari ceer ya lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su sen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi dong lañu mirage dedet dañuy jaay keer gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamné yemb na ñu tek ko ci barap xet nak lepp nan la tollu ci xaaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé ñun rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong dong la falaha momom ak nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bëpp jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkub xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong aljani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus jurom benelu ciir manam ñu ma taraka ci lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom ben ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom di maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donn ko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuddu ñu ko fi ciir lo tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci alu jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay du jël yaay da lay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jamar jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiya bam defo muy testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang
3: kay la koy rek yuma koy xef yoy yeb taxul ma wolen dama len ko bëgg yëgal ndax ko xamné boko taggod la aya yëgal ko duñu da lu am solo la légui nak فإذا سويته سمك يملي ونفخت فيه مؤفج من روحي كسم روح فقه له ساجدين نين رب سجوتلك ينيب من لول الملاكي سمك دفه ينيب نين كو سجوتل القرطبي من هذا سجود تحية لا سجود عبادة من لول نك سجود نيولة من واحد دون سجود الجام تفسير القرطبي لك وقت جبت فكت جروم قطم نياري تيمير أك نيار فكو

dal na len man ngeena yewiko malaka yewiko tadi tasaro suñu borom nek ci projet bi wara bind suñu mam adam ali salam ci misal ak waxin ba nga xamé né nopi na bañu yamalé ko wal ci mom ruh fa sajadal malaikatu malaka yasujud kulluhum ajma'un kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep wa kulluhum ak ajma'un litawkid ñom ñep dal kenn def ni yalla waxe nak kulluhum ajma'un day tax su indi ci sujudu rek ñu yar nañ wa fa sajadal malaikatu kulluhum ajma'un sune kulluhum dal na ajma'un su genné ci sujudu rek ñepp seen ko manam dañ ko nara wer mom iblis wer giñ ko nara wer la alquran indi kulluhum ak ajma'un legi nak illa iblis bamu def ku ku tuf ka wala fa lu lay wax ku tuf ndax iblis ne nañu tuddu ton iblis ndax ablasa dafa am lu muy tek ci arab mublis ak al mublisuna kon mom benen tour la amone bimu lanké nak ñak sujud lamu jaam won yalla yépp ñak gam ko ñak nga xamné du jotti lolu moy ku tuf nga xamné ñak na lam jaam won sonnon ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min al-kafirin iblis istakbara an ta'ati Allah wa aba as-sujud li Adam fa sara min al-kafirin ibn kathir mune imtasala al-mala'ikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kana min al-jinn lolu moy wax bi nga xamne wax bu wër la ci iblis ci jinn yi la bok waye bokuton ci malaika yi al-hasan al-basri day wax ne lam yakun iblis min al-mala'ikati tarfat ay iblis musta nek malaika mukk waaw iblis musta nek malaika mukk ya ko al-quran daf ne kana min al-jinn fa fakat an amri rabbih fa dama ci tere bi wax it an-nubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba dama ca jukki bu ñek ba xatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet wax na ko lu yaato yaatu ngir netali lolu nga xamni moy xissa bi aji tam netali yuy wone ni iblis kana min al-jinn ci jinn yi la bokkon da xam nga ne malaka du may la ya'funa Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngi tek moy bokku ci won li tax ñu wax leen ba nopi ni illa iblis istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokku mel ni nga ne ñepp taxu nañ bam def ben auto bi nga ne ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga ne bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp taxu na nak su baba legi da nga boole mbir yi gis no leg leg apprenti chauffeur yi manam ñi nek super yi di wote leg leg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax muy dem ñak deg wolof motax bu ñu wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne muy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax muy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana min al-kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala mu ne ko ya iblis suratu fat ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaar loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaar loxo santane sujootal ko lula tey ko sujoot lutey nga sujootal ko lol lako laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takri

sonna rekkas waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lul neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu gattay denk oustad yi dootu ñu jangalé am deet waw wallahi deesat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di kon yestale nit ñi wala yu'minu billahi tegemul ni yalla man nako fay wal yawmil akhir gemut al akhirah kam ngeen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu fa defon ay kar ni mi masalo moy kek doj wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu ri fa tarakahu mbay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw nga jekk ba ngon nak nga yegg ni mu ñew jël sama dang ko suuf bi ke taw dafa nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ci dajale dara mima kasabu ci lañ fa dejjo do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibi jiqa diko sakko mardatillahi ngirimi yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man ko toyal masay bundang moy taw soyof so nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis balang ko def sa force da ngay wax tasbitan tafli ko ci duggal ci sa force bu ko def muy xëc yeen khalis muy ñew inshallah ci mom def gaaw joge day barkel wala nga bëgg ci tasbitan def ni tomb yi ñem seen yépp waaw def wala kel tasbitan gisoon ñu ko bindal non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa pos inshallah bu ni ñaar ko dina am rak wa man ta waxe li ci ha tasbitan tabarkal

moy ay turum yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala mun kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faté wala mom mu faatu day tax genn la nga xamne moy fay ñako don julé su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko don sang genn la nga xamne mo jaar la ko lañja genn la nga xamne moy ndëgu ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambalé mirage motax ni min ba'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum ak seeni dom la tadruna xamulen ayyuhum kanti ñaari groupe yoyu aqrabu mo gëna jagee naf'an njariñ lakum ñellen yeen dama adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jage ci yeen mune man yalla man miko xam motax ma defee ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël al jeep ñom man nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamne alal bi ci ñom lay dullu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratala ak cër le bu yalla faratal ne na ngeen ko doxale li ndax te inna allah yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga ayu ñu ko yalla tejje dafa boole al hik ilmu wal hikma ñaari yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje ayu alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo daal di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom lañu jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun lako def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bisa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkër koku in lam yakun lahunna walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lool moy ben xal bu ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom duju gor duju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeji kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatu na bayiwul dom ya mom genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakumur rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen ni mom mimma tarakna ci li nga xamni jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kar lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nan genn ndax denkaane won na luñ koy defal